0: in sama a san da ha sama in yayu
1: eh
0: en ti wole asanya ni bredia eye yo be ma nko be ma on pe on pe o bia bisi e japani nya si demo en mia ne de ye banisa pe no wore pre japani open as un giro no open en quali anche un caso no on con non con bone bra wanta ne mano eh obe ma na bua no nga hwe won de won so na wo ye mpanyimfo ana me bua
1: eh omanyi
0: eh omanyi ni ti o don fa re no nche chere ye na ni omo mpa ni wonye juba nye na wo mpa hwe elu mo be bua
1: okay yo yera se original hello Maju,
2: hello.
1: But your friends are not coming.
2: Nothing crying.
1: Hey, nothing crying. And now they want to know the name. I am you.
2: I am. Ema mone ajumapa moye atepua umaye. Na chance muna ikoso ndiye. Dena me ni mfete kemreno. Eh na chance mu ikoso. Mwende se duo hodia. Ani ana eno aye ade a ai win kanare wo mreni. Ngise mrano interesa. Ta ta man ni pambi nu awa aya japade abusia bam a omu erebeji muni ade ne die e ade a embran da hoda taw lawen se ni she embra we 1970 1981 then this law a kia e ubi ne obia aware a ube ko ko tietia ne fa bu die so temira no kwa de nye tupuru no na obrebere ni mana wu no nya beto oni ni kumi dani ti yun tuma mi ni bia be fra e ko ko si bre be ba be ye yin a ne e ya dia ha tebu si afo kwa na e ka de ntutu omo wo yire no mbi obu akwa e ya fata pro mo bi da nti oni pana wu no ho no wo ne ne yire ne mare be pe e dan ada na so no de obran wa mubi obi abon obran na wonu na ba aba di akenken so e kemudi dada na se we sa ni se do kokotwa na lawyer se na gugu ho na lawyer se na mado so ko so se mi yeah human rights lawyer se na o mado so mi akwe tru mi a ho o mu mi ni ni bebra na fofo ni ade awu mu atemu iko tone ni mu a emi an so ade won fa won ma bu tan mu nyefi o mu nya sa ade no kura no won fa fie ni ma no o fa fie ni ni chen chao no oni ni kura bo bra no o wa wa mo bra ni kura o do wo no yiren sibi o ko di akopam no akoko tena o ri ewu ni mu kwa fa si dan oni pa bi ala o bu shi mo teta no o mo bra o bo bra ju pa wu ti mu a o nya sa e catch him a bush ya for me fi ko wubu e catch him a bush ya for se e no fa ba ko fe no lucky boy of a lucky mo wubu nya mu ni mu u ye no kwa ye no mi okru no ko ye ye nka ho no si community center ko u ye ma bush ya for ni bi ene ne ya ma bi he ro ya nge mo mi ni nge bush ya ko ti nge bush ya for ne sa o mu ye e ko ti aga en ti sa bi ene die e kem ti so pa on fe me la no me mane loya na on mun ko nya bu pye kire bu sa fon se kana no ya ye se mra da ora
1: okay
2: na no bia sa kro ni ora ringa ji me
1: ko sa se a jot ten grain okay 0551 665 65. Hello
0: yeah ka
1: hello
0: ko no aye tie tie a bu sa fon o mai re so mbe hana on dia mon konda na sukra e fi na ni mo wa ungu ni sina po no na on dia on koda ni baby obi bi o be cross o dan entrance o na on san ko bi
1: 0551 665 65 and 0551 665 66 56 okay hello Hello, Akram Ajo.
0: Anka obiano on fa nko o de koko ta mre bi e ko ka ku jira so en ti no e ti ka sei o ngo ntun du be bi na o yo nko na bra on fa na bra bo nko le ni wan
1: yera se original ti abusia ya bra no ayebe we de ye be hwe na ya sore so na dwuma di no aka na ato so de amamo nti ya fo fre dwuma di no ensi wa ha o twa hene ensi bi wo ho na yenyu fro na fi
3: adu na sore so wa Ghana fa chiro madwin o
1: bebre adwin chira ba
3: Ghana fa chiro madwin pa Ghana fa chiro madwin
1: pa
3: na ya de obi bi ase e de obi bi ase I'm saying ye ne obi free gomwa
1: okay
3: mu ho baby
4: chance plan b gomwa chance
3: minim hopa minim hopa minim ho hene nokra
1: oh wow minim ho hene
3: tamieu
1: nana tamieu wow
3: odin wo hopa
1: ana nana soso
3: nana pia nana tamieu
1: okay guy
3: they will to bomb me nana tamieu
1: nana tamieu okay
3: odin wo gomwa chance pa
1: okay
3: na na o kana se mi se anya izo ne yere onen won kora fo na otu kwan na am se wa kushi ma che kakra na bro oba fie na so be pie so no na ne yere ne eye ne nyonko
1: okay
3: no kru nyonko e hyeden mu enti
1: ne yere ne wono no ne jase yere ni be ma
3: e hyeden mu a ne den mu
1: wow
3: enti obi sese bibi sei na sa wori jaye ba ni oba ye enti a wori jaye be still owo chefon o ajapadiem sana no obi sa
1: Okay.
3: Hey, ebe yo, you chop
4: for
3: food. Oh,
1: Bemano
3: ha ebusiani bia emepam eno eyetre
1: eyetre
3: eni na enko ho na wonya ne tre
1: na busebu okwa na omu
3: onkopre we sa
1: na me bua sa
3: what to maybe ono so fana nso ma shrine eno ano no edu na etie for ayade kana for ayade aman for achro madwin na adwin chere nyina mu nso no ja Yeah, I'm working something in my head. And say, Edo Bibiase, just said, Debian to a Hemicano, a man, Yonko, a town for, and my also town for. Sandy Penby to my old waffle.
1: And what I'm saying, I'm saying, Missy Bibi, Kaya. I'm saying, no, Penny B, besides, it's in Sunny,
3: Cococo.
1: Aha,
3: I Obisa say opacha opeso hu say
1: okay
3: metu de tinsa makobo kokoko eya baako nsunsunye wom
1: okay ah chana simisa neti on
3: ai sana simisa neti
1: anyway the money to na
3: but it hu hia pa because mekra no ochire mi no na mebo metin ko say minion na be bisa sampa anti say nchirim bi wo ha na ye mfa nsua de
1: okay otwani de tinya ne say wo amane kwa so no eya de baako Na emu kiremu ni se. Se meko. Akọ kamasem. Se oba no ewo menche no. Eno ne amane no. Ti se amane no ene friend se meko bokokoko. Ha se me dibia me wofa bi, me papa bi, edi machi, me ferifo bi edi machi. Akọ ifio otu na mo akọ ifio kura
4: nsamu nsa.
1: Akọ ifio se bi shafo. Se me nemo de shies eyi ene wo a me bua me ho mabae ne ho ade se amane ye no a ye kwakoye no ene ne fe ne se me kobokokoko ti kokoko ne ye amane no ebo no ana ensa no a ekura no na me de ekọ no ensa no ene ye fe se me kotu ni ti ensa enti ensa no sha amane ye ni mu
3: enti ne se se ye ina ne ti efo beto ase a kokoko Any insertion, any naya
1: ebako. Nemumuno, and son, as a manianumu. The Amanian one cassan, yako, coco,
3: coco, coco, bono,
1: maniano.
3: Coco, coaches, uco, refin, manuco, rebusianum,
1: sanity. Tis a manian, yako, coco, and an son, I cramino.
3: It is see a summon of
1: sea, a summon so.
3: Oh, enimudaho, enimudaho.
1: Eshim, as, and tuma, yakatasu.
3: Eriana Ghana, ewa mania pao.
1: Ghana mania de.
3: Oh, fine. Where the am, se minyana so, beti ya se, denibaji. Denibaji, ti kokoko. This is plan B. When you baby actually kakra,
1: when you
3: baby
1: actually kakra,
3: say neni aji say waba plan B FM pama, eni ma bisi akoswa mante. Eliona, dia ke meji mama na oni gana for every.
1: Okay, yo, Abuja, what you go to a henenka? Yadamu ni na mwase, mwa mubaya be fre buaya, duma green chere be buaya, mwa mu fre yantu minu mwa kasa mante tiko ye na fiusu kranu ano, mwa utie ufie. Ya mishiramo, wankamu, wanyamu kasiye pa mayenye, ya domo pa, sada mudwa yeno, ya nsiyo domo pa. Nti, ya baso roso, ni yako, na jumadi yenka yeno.
5: 104.5.
1: Na, me show bose, da eseno no, nyami ya adumi ya daso tiase wankwandia. Da sene, ya basa shiebiu, makrao. Bye bye.